0: anopai adom ene enhyira anopawo so kasea yaboabo no afri enkasea bodam na yede ba bedi montoa ede afri enhyira 104.5 eno akiri so anopawo ti enka ewa adom 106.3 gana mantem ni nyina no eye edunsia kasa vidie bese wo ha ene adwuri ni akiri na nsemi eje atrapete gana ha mantem nyina ene amonone ni nyina mu na nsawo ni abone po ede ato adomonline.com adomonline.com na empenisi akwa so sem de ntina wo tuna so tunsu ania na ka nu ka fa kwa no pay sem ede beso mmo no die betu makotre bia ne se
1: gana ma panyini abede kire wabo eye anako piamu ewo eye random mine mu na okwa ne gana de chewo ma kwaju chenkomo ana wa chewo ma na motu omutu ebetimi abo ama gana banso ni abo omso na enwo sem yade nam na abisha 417 floor enzu emu ono orua aya anyagba na me no kese bi pia manyoku ni muchese na ni abre mmapa wo chere mu se aya first vice chairman ne de ne saka obetim dia boama mpp manyoku na ya kono e wo gana hanu mo emu nsam eno so eda aya apono eso na wo enzu floor enzu emu ono sam benfoz ba bibia ne bia ya obi etim sha ne dofra ne kro mla se bedwam sisi love love ya kwozo wo se nyasem ketwa na aya orua mahama ya riga Ababe to jase sani chocho mucho pa susu yamla sebe jani na no gana fuo bi nimo atro majuni
2: omanga sa mamu no ko mumu ni yedanga no ma sa ko yenu pa mi mo ma wale ani ay mo wu gana fuo mu nyane
1: jo eno susu ati no sa fufro emu o ani na ukwa be fontenta no so akro no bo achese wo achese ko so hodom no anya sem kito ogrofo e di di won ko fo boto mpa wa bro mo sa no mnan enka na opanyini bi e ba no eye bambo sem wa kwadiri wo mu wetu gana fuo di chenyina efo na ye do ba kwa bo sem twen eye mensi no ensu emu abaka cho no mo e kire mu sai ani abija janse kopim eye kontena sai kwantempo no enche ye di ade tum no ebeka so
0: are jimaima ensem we ni afufro na na pe yesi ne kosu se de so ade babe so mo na ye mfa sada e ma nwuma ku egwa yo super sp se men kan ja o se ero ne fa ngwa so de gu hye ma e ma wo hye no etimi kwa akiri pa e ma ka ne su ye de utimi twika no firi ntimi so pe gwa yo fuel station bia woni bia gbawura ho na e ka cho mo se wo pe gwa super sp ni bi de gu hye no eco bank se men kan cho so de pe wo mo e de pan african bank se basically se mo to tuya nko ade a wo mo adane a so bo a so de ho bo mo se bi kotokoro nka so da wo sika se mo te fa wo eco bank no money sika se mu edwa na thanks to you computer king se menkan chew se yade bia aye unipadua ne so kwan kwon no pay bowura mu o matena ye ho na omomfa abef computer yi enhwe unipadua mu na ne yade no wo monte ne te emfa emam dbs industry se se ye bow da da man kwa dia ye teso ha mu pen edu edia masa de baye a wo hu ebetimi aha bo franco trading enterprise se wo phone na enye no na se bia tv na esi wo dem no na fo ho pempra dia bia no anopai bowura mu na tena ye ya wun manata kwe franko apu nibi eto ufons neno mfi gredi ase sanyi mwakwe ada umentina nano pay ama sanyi na chiame kwa jopi emre kumene
1: ajwe mpahi ni kufima isa jone papa na papa ni wedi mkani
0: ya tina siya de adom eni enshira na papa usoka siya babe somo ya kwa nono